Te nari re tako toko nono mai ko yo ke ko Mr. PK. Puna katuke no tana ime ne tatu roa nui ki aka me te ki te tu. Te tu atau ka are sta tu takata te ki te ime ne no tatu. Tu tatu otae, tu tatu otae ke no marek volongon ko yo ke ko John Matiska is our number one fan. Aka rongo nongo tu tatu ra tu ka re aye mission. E nao ka ringima e ye ki a akatangi e te ta ime ne na te vetsi tungo e te ia aka rongo nongo ke ana e ia i te ta ime ne. Te ia tu ta te ime ne re ra owa tu iu tu iu tu ta tu ta ia ke ko John Matiska. John Matiska, if you're listening to the voice of the Good Collins 98.5 2000, here's a song for you, just for you, just to hear the voice of the Virgin Voyage.